0: nyanyo ko Kapkea Evans, Deputy Governor nebo Uasin Gishu, ako aipchini tikitit nebo Emo FM koibwe chairman.
1: Kakoit saitab ketil tikitit, ni ko kasarta nebo gilach kambut, kewil mesenit batai.
2: Upunjiani tunakuja yo yo.
0: Meja kesom kejarnek koyan koy mungaret ako buasit nende level rate aso koy mungaret nyota muto urda level rate kete opportunity sejang chegi buo kubota koga kwalen lurate koy city kimeja kesom neranek tukul koyan kubwa koy mungaret ng town amungaret ng tukul ako na yung population ni rate ne grow ni ko market ne ready kimeja kitege le ongi ay mungaret ng town kesom urya tukul kilo buo el rate nota koy chiti kiti kiti kiti ne bay mo FM aso na ingale kejang poligay tayo mungaret.

0: ye magi ngengele iko ne baba je isa kiti kutareti chin ha ogi goromit kabisa ama munatai ama che ichi tu nc mu ichi tu ne nored northern ba conference check in confirm location facebook official fan page northern ba ema fm hello
1: jama ngulanga taramu eti
0: yes
1: amune studio
0: bye bye ni magumu ay
1: ane ko te adla ka mune nda banyo
2: ah bye bye
1: e adrune batare ki gura lena batare igiti negiti le
0: en
1: ore min bar gito gito na munai magi gere gele wa na lambo sa si dawlongo ka ara bro tau
0: ehe
1: ore min zila na batare
0: Kambai, lena dina lamba batare mani mi rabo conference ichi tu gito conference ke tambwani ngorayani yote na longi yote conference Again, I'm seeing my tag in Gawin Somo. Emma FM.
3: Emma FM, hello.
0: Hello.
3: Me,
0: you're in good.
3: I'm here with the land, I'm on.
2: Bye bye, Nixon.
3: I'm here.
0: I'm going to go to the house. Sabu jugit? Era wes lige ure sabu jugit
2: ina. Ure sabu jugit o?
1: Jama.
2: Hello.
1: Amuna ke tesi to jama.
0: Bye bye.
1: Ah batu mgo ya nanje ti ni de kon wo ma ke randa ti ti ni ba jama.
0: Go betti na na go du.
1: O kya wara pita ti nge kuana ko tuka ti to jama. Ni ro na go pin ti ti ti ni ndan.
0: Ro to ki chunda na mo guti ko tan na ju pinde.
4: Wanne buti ko ka ka tingina ra enga barang na so ton ni jitan ma kam ngai ne ha ba
0: em
4: amina ba dia bile
2: ha bye bye
4: tuwa gura na na ra ne na me ba wara na ra so de
2: mhm
4: ai ni ze bu nge le le ba mo ja
0: ko ngai
4: jama
0: yes
4: ko nge ka ne ga na so ne enga barang na so to jam
0: ko ngai asante sana
2: ambref wen so ba
0: I'm going to go to the house. Kabik 28 lani ke ngololi nguni endu gat northern gara to get number 2 agere to changa bisa biketo mugo chuti yoto ngagile endu gana mbo shopping ejile ke dio star 441 hash
2: la bat to get number 2
0: agere kitinye big 40 meje jambo 208 mwisho agere kana magine elbu shekla chijiget goto gato mwigas
2: goto to mi to get number mi to endu get number 2 go mi the 6000 jabo shopping ngagile ko itibi kesip ko itito yoto
0: Pick 300.
2: Pick 300. Imagine, go and give me pick 40.
0: Angra, le mara gato mo igas. ako iwendi iset nguni. So chut yoton akinye chichombo 229 akere katur konyor en yon elibushek lo 437 kotinye akine elibushek lo
2: chita nebo 143
0: elibushek lo 131 kotinye akine 6000. So langinyoru tiendo en olibo studio
2: parshinga ilegaitita tuge number 2 akinyorchige 6000 ichile kityo *441# akiwe direct to get number 2 akiwak 6000 igu
0: kuje jambo 255 kakasa nguni ako jutorit 484 kakasa ako jutorit ama nguwa lako tinye kukaigas ako iche tini igawa kinyorchige 6000 shillings
5: Emo FM ni nyo tugul.

0: All right, go again. Laba ti sai kabisa ma chabwa tun gidi ko send wave ko ored na tane gara ran kabisa ang na lego rigas ago ang na lego se tetiam yo ni tinya send wave wallet ko yo to ira bi ni ge ored na gara ran kabisa ne chokto ago ne ma chore chi ago ne ma lionin ne ma giyo chin gya ge tugul yo ni tinya rabi ni ko gi na ile safe ago secure ago yo ni ma chi ite shi rabi ni wallet ne ngunet ite si ni direct en mpesa ni machi cheru I cheru gara en site ke tugul ni ge mokki ge so download en ngun ni send wave agi create an account yo ni chama account ni ngunet ko me utie ni in the promo code MOFM gonga liota genge ago ye ga inde gunatan inyor chi ge credit notan ba $5 within the $10 ko range then ba yishin tai utu ye ak $5 credits
1: MOFM ni nyotugul.

0: Right, kita setak betinet conference simuit koyatat getown in conference.
1: Ronaldo.
0: Congoi,
2: asante. Maraming yung
1: conference.
2: Eh, Elsie. Hello. Yes. Ma, mata ako sa radio ko ni CMF. Lagi ni radio ko Maya. Sasa, kung ako mo this issue na blago, sigimetajito. Mama je go gorib lakwet otunga we ni go flamen go le lakwet new so I was thinking differently wo like I get one in a egoni ngatu tup ni mo ai go len go meri chito lakwet ko ngete go mini ko mani flamen sa yu amo juzi anango amo kapirwa ko go mi deni shu go ra kinyo baba ni gibala kwani kijana yanda ni gawe kule nyu kule kibaba ni nyi koma go genge tore ago gi mata la kwet komin so me dige sam terga le ni ne ginde we nga tutche tamui ka go bi kita ga la kwet a te nyu go claimen the father wole I ne ni gi na nyi go gi ne nat ki nya tugul mari bla kwan so age ra ne kijana yanda na mai ma go sa ma manda ma go sa mu mata re tispaba ni nyu ola long baba ne nyi go ni ton gi ne ti Negi ni kaljing gorai atau apa school sih?
0: Kongoi.
2: Kongoi. Kau mungkin the real father. Ule mungkin eh? Ah ah. Aw mungkin eh wayan deh tu. Baba ule ule ingat sorry lah. Sawa.
0: Ah santai. Kongoi missing.

0: kinige weekend bol bole tete na tete karara kabisa kale tinya mutswing ja myane kabisa tete na tete kiti ni hazira fo fo gomite aga javeke komanda pole pole mite mama genge ne so metarete tengulimba kirijo sege jengi gele barambe mama ile ko tinya arambe ne bagjana ya ne mite KMDC amangwale ay medical lengulimba Kisumu. If I'm not wrong, yes, I am medical in Golimba Kisumu. Go so I'm retarded kapesa jo jo runo kapso in siga wetina runo japa so in siga wetina oh yeah obwas ni getaret mama ina bunu ya pa in kilene ata o gugure ata so in word so in siga wet olegile matonyi village kilen matonyi kapta lamwa oh yeah obwa ya pa kap jeb guwa ni kogo ngi abagab talamwa ya matinye legle motinye village e obwatu kul kapesa segetaret gijana ya na tane nimi kendu Adventist hospital school medical science and department bo clinical medicine and surgery ke kimage 250,000 ya obwawe jumambili kapesa jumambili tereka ngwan go ye haja tereka ngwan ko jumamos obwa kapesa segetaret family ni engebe bertanato na bazo in sigawet bija tukul jaba zo ina yo obwa segetaret family na ago bituna jumapili nga nga ranga siki awendi ni tani aga anyo na minande jumapili gemi te gartin ole gile gab sukut inya getareti toni iga nyo accident so obwa big tukul jaba gartin na ga magay na chorno gab chip dilili chorno gab che choy mim akuro no gab capture yai oyo bwatu kul segetaret ke oy ngo gange su ke suguman ke gunita kwe ke suguman ke gunita e ke suguman ke amage wi sabin ne basai ku gil ke gis gil ke ke suke bwana gunata ya nyoru joro no gala ke gabo gore nyuga to le gele ke tek ke le ke tek ke tek ngoli mba in mugundoi giko tay ko wal bijo ujuzi meja nyun ke fetugul ku kwatun me gunata we dagbindi ku kwatun me tugul gunata ku walak se met ka pesa eh dagbindi ku kwatun me tugul gunata na ku walak se met walak se lamatin amway wal walak se yani ko nget ku kwanata ko le ki goro laka goro mammi tarite ta tugul ni nyone ko nam ke ku kwet guno ke bendi tar ki tamanak ti sabarawa ni tani ibke arambi kibindi tarang tamana sab ke arambi arambi ne bane ne ki mande lagu meje ki mande lagu ke tay ngo kwa na tak ko bae ma tu ne gam sang kibindi ngo na tarang tamana ke sab u ya tarang tamana ke sab sa gon faman gum ne nya mwa u ne gi na tarang tamana ke sab iwe kibindi aso ko bit ke arambi na tan ne ki mande lagu kwa ha ma gi ta ke ngi nyu ale yi kaliya ne ga jin ni arambi lagu ko so man lakini ma ge jin ni arambi ko bab ko ibra bishe ka ko it ke ne na to mama jangalen ngoditi mi jailen ki chongalen ki gajarambe lagwet ko somane ko mauto arit kora lagwanat sai kya jin ji do kya jarambe go ipo ibra bisek age muaji ki tugele ji kasa nyu no silingi ne ga bibo ina ile lazima ko tiwe gugi e lazima ko tiwe gura bisek sinyo ko baishe lagweta ka agne e ale kya to jo gon friends agone na basi e mwalo go ibo ka yingsomo
1: Emo FM ni nyo tugul

0: Eng Nairobi agoma swek yen jindos inyorwechen 104.2
1: Tinye inat itik kiboishe nita nikitigon biik chengalali eng oret nebo kaseret ab ngalek ako ngalale biik alak eng yaityo ako imuch komi sang chichoto kengalale anan komi chorwenyi nemiten kwenut ab biik chekengalalchini akobo chichoto eng yaityo
2: Nairobi 104.2